dan lumabas dengan program Hello ya pamatalo anun balatao kay anak rapat kay patadyo nga lapa purulok sehat. Kung ina activity kaya nasempat tao nga nida surat at apo nasempat tao merekali kaya nakatamya kong si nena lumabas radio tao talian tabang studio 0852-246 kaya nak ya. Nani tau tajun na sebulang nani country rata John Denver dengan nani loka tatanan Take Me Home Country Road.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.